0: Makungeli Junior Nelo ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka gukandianga kwa chipindi. Na wakumbo dikenga undigwa mchipindi chimadilike. Uvenetete wakumweda bajugwa kuyishirikali pakolota balunde melugu. Uvye kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na omajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumali dedi ajali tuvena dindila dioi na meni itakigwa kutumika. Na dindila adi itakigwa wetu uti tuungani tutumili dindila kingadu dia kupungodia diajali. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanya lide shpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magali, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shosho shila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magali, kutukusha dimota ni shinu shakujua na mene. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magali miaka na miaka bila ajali. Kanjivi oivi nkwaluka na kulipundisha. Ukalipundisha, unamanya pashipo kukamula, mwashimu kukamulila.

0: maana shinishita andi hapa tunkukanyili idia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinisha mbili wetu pakuloto kupungula dia jiali mkwaluka na kutunga maana kwetu wetu kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali mota daskeli. Takiku umanyi kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masaloi. Napenelu takiku shipagu shombo shakukupwa shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
1: Namanya mwashi mwukwapela.
0: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela. Nikakode nandi undila ala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepo kugwa nandi kala. Waku kaloka ku yanu ndilijana mene ukode nandi shingangala undilala napane unaliudia pauma pala nikakode nandi na ulula kunga buleki panelu wena shana unaponde nyange na mene kuwena kula mashombo asho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi na momo pakulota kupungula diajiali umunu takigo ulipime nelu mili wangu veshana. Wakati unji munu nkulula kuma pangandi, muti nkukupa teka. Na kumanya kudu muti na mili nkukupa teka. Nepeno unapagu wakati unashushu kanga umunu, panju kukudimba kumeo. Kwa loka na kukupa teka muti na mili. Napenelo, ukalimanya kudu nangu nelo, ngutaka tuweke shana, kunjugwa mujo. Nangu nkupa shela, ngutukusha mwota, mwamuligale, mnguka kushinjilo. Pakulota nyamanyi, kukakudimba kumeo wakupo, shombu shwena mujo. Haipali tatizo liolioe. Ukalimanya kushudu nangu nelo hapa ndikumbi ila kukotu na shema kulamba kudu ndilamba padiki. Papali matangu kudu nangu hata nikakumbi ila shpali changu na jopu.
1: Waku. Wangu kudu nalimanyangirila.
0: Nalimanyangirila. Ukanguona kudu ndiamba alu waku nguvikila vi njilo. Nisha vio nguvikipo panjilo baina hama nalimanyangirila. Mene. Ukaliona kudu ni ndilamba. Unakamulishombo isha kuwa nelo. Lekako na momo unakumbu kili kudoni pakulota vangu manyi kudoni angu na manya kutukusha shombo. Takigu ngutukushina mene mene. Wena shana shana pakulota kushindili ide maisha lako. Napanelu momo pakulota kupungula diajiali. Takigu dibalabala dietu divishana. Kanji dibalabala dietu dinava shana. Kwa kuvika matuta lala. Lala shama anga dilomba. Shinuashe shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku pamuna vini vini vetu kaulula kutenda shipajielo kanji kila munu akalimanya kudo shumbwa shinangu ndishuma pakulota shingupashe ilikuwena hii shingueni shanao yani shingutumi shanao meni nangu ngutumi shanao kuwena mongola tenangu yani kwa shana. Vini vyoena mene tunashililide, diajali diyoi tunashililide, pakulota dinaumilile. Vini shikumene na mene pakulota kupungula diajali, wetu tuvene, tuloli na mene mwashima kuwanela, tuloli na mene wakatishani wakuwena, tuloli na mene ndikumbila, nkukumbidile, natukushi, tuloli na mene balabala yangu ukai, nikakode nandi undila ala dipondu, na ulula, kumunga breki pakulota na guange yani na mene dinyani nami dietu dinatade kupungula diajari mwatu nkuluku vika matuta lala dilomba dila kanji yunji ankulula kumbile na anoni ndawashe mangailombe anona matuta lala yunji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bai kuna ngodevi kudoni vatukusha doni bae na kulijela mnjilu mbalabala. Anamanya shinu bishiria dia mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakuloto kupita. Kanji vinu injawi mkwala kila kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
2: waveleta nazo amba nchadolu wa distritu ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola shakulipundi shide mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana. Naisha ba, yekolota kupungu.

0: Tayari mbodi wakati yao tukumanya kufasa 12 kamili saa ya kumusambiki leka ni walali kivavangwa kina bundia kumabutu tukupe chumadengo cha diabali. El gazeti le liamba journal da manya. Karibu. Mabutu. Haya.
1: Journal da manhã.

0: Nkiwe ke baba ma, kinanya wa matata nisapao.
1: Chuma ba mwamanaka, wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera, uwachera uhiponya ureta uharia, ikolera, ni ireta chikina kuchuwa piaja.
2: Vanova, wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene, toko womala urua usoworo, womala unsampa mamu hima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia.

0: Mune ire nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswa mhemulupa lyaketu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala mietu, ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni olla orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela, ninokana na manewani, ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yo wuma.
1: Ahee, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama rawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

wale ile no ukomtitiri wiki fa yo ora si konsalvish na ritekni ko kosha sol kireke ni minutu jana weta ikipa ya baye yari wote pa wopi ha majuwa hiyo utubi ikipa ya kosha sol yari tambe wopi ha nireke imana ni haka kakuma kontrataki mule ukanile juwa bonde akaleke karimu akaleke papa tunde imana ni haka kakuma kontrataki.

0: όποτε είχα κάμελα, είχα κάμελα να οθένε. Ή θυμάμαι να σε ραντόλφου. Λοιπόν, δυο πέλα. Ουόνα, μη μόνα κοσετόλι, ατσέκα, όποιχα, όντου κανά. Βαΐα, όμενα νίχα, ουφούμα, ή κοντροτάκι, μάνα, κοινόνα λέει.
1: Ουλά μου, χωκέλα, κοινόνα το κοκκούμα λε, φιδέλ, κοίτσο, να χαλά, ουκέλα, νέλδον, φάμπτει ουκαλέ, ουαμπαΐε. Waku kam pina di wompanti ko kipa ya ko stadol ma kela terence terence na mahera siganinho hon ku kam pina ni haru kala nosa na baia opema ni hala ukala ni kuru na baia waku ka mayo miran pina ko stadol no na upita piti hia ma amna baia umar kari nosa aina panon tawella mpira bate ya baha kanna baya wera mumar karimo nani pija wa ko fa no sa na baye kiden sa ho ma gulam kele nana non wa ko fa ma kelele mayo mgram pira baye ne ne ni reke a costa tol wa ko fa ma kella nele nele kale ekipa ya costa tol ni ran ekipa o yoan na baye wa ko fa pira hukume luten hal kala no sa na baye na kela Meldon Kahiki Kumale Tipani Ule Mayom Gram Pio na Luari Are Tipani.
0: Reke Kumale Jersey.
1: Okela Neldon Wakufa Nira Pankila Kai Kurvenchi Rosa na Bahia Homaheran Funa in Panting Kinaku Kikter Hakos at all. Nahala Utruela Kala Nosa na Bahia Okatula Minutu Piera Telatini Wompanti Kunaeli Bayo Pema Nalelo Namvare Lampira Mochamvehala Umatafini Costa Tolling Kanaya Upankela Ikuru Venti Wopela Wira Opolen Piran Temiawe Wakuka Nama Kela Neldon Neldon Apita Pita Kelena Rueda Maholo Nasco Costa Tolling Akitere Namrehila Maholo Nama Kela Mayomira Prakala Costa Toll A Homa Himene Pira Baya Homa Himene Pira Ruanaro Contra Attack Una Halao Kaligo Manuel Homadam Pira Cruz Ya hapo manana otene wakupia wakatula makena pani na makena moyo mwana prakosta zole non makena pani na makena moyo mwana prakala kosta zole na hapo ni hakala makosta zole wakupa hulu pani na rohila wakivir na kikiteri ha lino moyo mwana prakale kipa ya bayo pema na makena nini mino wakupa homa heda pani gula na yutaing Wakuba hal makel pa Neltoni Nelton ariuta na makel makamitu no funte venti na maira no funting wonwe toni woni katani honro hila maholo na kikite ha mayo mira prakela ko sa tol wakuba ni na pankla trovente ko sa tol wo san kenna ma hakuna ni pati kina ko wakuba na makel neling nel wakuba ha ko sa tol ko ma hakuna ni pati kina ko nele chicho na ta kamana na ro na wo pa pa ko sa tol kikite ha baia ko kikite de Havaia, Jade, Long Reholo, Makelapane, Wakoka, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Kunamu, Pankalishani, Kunamu, Pankalishani, Kunamu, Aiveka, Fatareveka, Kalamunumaham Power, Halamunu Holu Manele, Kulamu Pankale Menen. Kulamo imani, kuna we have a people beka, watu wa huma kena mwa mira prakiri kiki pakale ya kosta tol tere se tere tu wako na maha kuna na wali mpati kina kufui chanyam, ali abudu na maha siku mushanga, hako shwe bisole, nila mwete na kapira wako wa niraru, wena kama honu wa kila kanele, nene hukita pra, na hana opo pra, vete ni muna na sopira vila ka utu libalisa, Ya baio pema minuto 30 na mile baio pema mpira moja kosta tole mpira moja abuta kina ku hata pele kipo ya baia anira baia ambare le mpira note bawen bi potela wa tikiteri hamirima atwa ntaplan kuna baia

0: Nereke no kala na iparaje iparaje chinchi vale wajar fiu nereke chicha mo no wa karimu iparaje chinchi na wa ninyo jikale no vitu na mana kinta kale tunili tu irani ale nyina moti kampia na seradon yes ini reka wa mana ne hako pure la vale ni wona ritala ni tala ne no kala e vano unira kipi huwani vano we wona ka kikiter hi no da upita piti hi ya upankeli kirini pimana anna baya yira ya chino wenti ba minutu
1: ye kweli kweli nini kamana baya nonle la huira ahalane makata kampa tokwala no kala ruira e goli mocha na so inamfai katika wokonta hala upanka na so minutu kenta hani saria anyohola ka ukala ka wira yena ni rina irorochwawe rina makina o opanka che konta ugrava ni hukuma mapuru na riehu vano ona ka minutu kenta chomo nkala outika
0: na futiki kweli kabana mweto nkina kuring maroveni mweto nkina kurimi havani mpena wira kumio to kentake ya akumi hembo to mwotoyo uhomela le kireke upande maropen
1: ntono neke wote hala wira niya
0: wakati minu tu mili tuhovira china halela minu tu saba tundere hiye ni hala ukala nosa aula ichen kinona toko ifalta neli na hala umarikari Wakuka Nelly, na Mahendra Armando, na Armando Costa Tol, amaka Siganinho, Siganinho wakuka, na kitabila yuchul, na amaka lakuna wipati inkina kuna hala wapopi hibali zabai, wapopi hibali, na soba ya hupala teko mainche hunku mehampira, na amaka ila mayumira plaka la Costa Tularine, na kuma mpronki kitera, makila Nelly, Nelly wakuma na makila, na makila mayumira plaka de a Costa Tol, na ehanya Siganinho, anna baya, anna akuma holo, ambo utuli, ibaliza ya, na atuna akinyari hako, sa choli mpeli mpa, tek baya kampena wira tu ataruwe, kampena wira taruwe to, konu weri anene, wenchema sintani mwasambola, mpeno kuma wapuro, wopo piha, okwila, woseja, ohiloka, wakwa wabaya, wakwa wakelali ya bude kipa ikale ya kosa choli, anna baya kantu na wala hana wapo piha, tomara mwona kwa tarega baya. Wandrika mika yo seria, kaputu la o seria, ine ya to seria, ihima kamoro, mupara na baia, wakuma huma hankuna na wani patu inkira kuna makela chua bonze kipa ya kosa du sole, na rehina mkolo, huma hankuna na wani patu inkira kuna makela mkuna na wakuma, nila pankila kumete, na kikiteri habaia, na makela alia budu, Alia budu, ekipa ya kosa tole, na mahanele, nila kosa tole, na mahalia budu, alia budu, na mahajua budu. Swa bonde na maha siganinho wakuwa nila pankila trovente, na wehla holo, na maha kankuna ripato, inkina kune atone, ekipa ya kosa tole, na kanyanyi ekipa, ina kanyanyi baliza, ya baie, na tuna atrose lampro tole, na makela shigo musanga kosa tole, holo wehla maholo, babu gene, wopi havo, ibaliza, wekalia baie, na wopula kapitão. Capitão Mini, não sou na costa todo, vai pita pita, na rancuna de patim que na coxa, um ponte, no panamu, no palo, confia na sua, um vai relar o que na pura, outro relar o rolo, siga ninho. Como a Nelson, Nelson aconteceu, na torcida da Siganinho, quando a Halawope, baliza, baia, pé, para o Kumi Habaia, o Kumi Habaia, quando a Red Armando, a coxa de solo, na Kumi Baliza, Nina Lirio, Nina Pirabeca, o Akuma Makela, sua ponta, o Akuma Homba, ali a puta, coxa de solo, na Mahila Nele, o Akuma Namakona de Pátria, na torcida de Halia, na Makela. Mama kila kuna baki kina kwa kosa chon mi hani ya pan mbulu na kikiteri halane ekipa ya bayo pema hari utai gulamo ire fata

0: Mune ranyu uyithela ibona phela.
1: Mukiswami he mulupali aketu. Miyo ka phela pa yuswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nginolela ni sirisa ho. Mukhume ba he.
3: Bala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela, ninokana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, si sayo. Mirelo iya miyo fukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha niparate mosa. Oni kawelu wa muhusi mosa wehopa yowuma mbira vola. Mumbawe mwatele wore rela wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu diliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

Ipawa Vladimir José, Musa Marati, Ruya Shawiwa Nyokumilaka, Musa Miki, e provincia yo Zambezia. Ita kansaka ni hiyo. Nisisa, ni ulubiye kasi ntamine o tene. Ariba musa ni hiyo, iwele laka mitiko sa hiya sarra, ni mwapro tene. Nera wila wa nene sene. Mwuka vihere, mitiko sa hiya. Niaka vihere, ato kwena ni ulila wa hiva musa. Nekala. Kai mara ni rahu ni rashele ni ni rumsa salama salama.

0: province ya Jiwampula, Eduardo Abdullah. Ohava hereria ama holelo district yola lawa inamalia Ismanaela mikukuta miraru. Mosa, tuwa polisa Republico Mosambiki, PRM, Mosa ambulansia ni etratore Eduardo Abdullah. Okatu wa bahiririawe mikukuta seye, uhimia wira, sinire luwa okadiheriwa woli pehiria siso, miteko sa edistritu yele, sinivariwa yireluwa ka ana munjene, okuma, orromeliha maleleo, okadiheria muhina miteko sa ekumi, vamosa ni miteko suorweria. Guvernadori Awampula osweli hato varia iruana munchene wira vano muteko mukina onro tarlana urhiriwa ekomandu distrital ya pushaka singwe okati wa manyakunyaku novira amatanle.
1: Eu já sabia que temos esses problemas. Temos alguns sítios que a energia não chega. Quando chove, a nossa população não anda.
0: Mio, kahiswela wira, no kala na milatu seia. A kala mapuro, malushu muhipinya yamo. Okati wa epula ana munjeniahu, kaniweria weta rata ninromelo. Aniwa lila mpani pahi. Mio, ngiroha wa mweisana, mwahawa epula. Atwaka kiawira opia mapuro makina, kiawira ni ya opia edistritu ela, erumelu wakakusa mpirampa ya uribawe nakala umalema, na amuru mela mota, oteni ahu ni varaka muteko.
1: Nempuru malema, tinha que andar de mota, todos estarmos a trabalhar.
0: Alavulaka, wansina nana munjene opuro yole, akapu Atanasio Rafael, ashukurela mikuta seye, masika hinge otuli osweli hato, mishanke osikina edishiritu ya ulalawa sinihore laya, okuma, ohilo kaloka wa irampa, otoya la masi ouria, orera, ipa sinire liwa ana munjene sopwe yasa ni manyaku nyaku amu atanle, otoya la isala samiteko soshuteria, bamosani sikina.
2: Reabilitação e manutenção das vias Lalaua Ribaue, Lalaua Medi e Lalaua Lúrio.
0: So kala mishangi osore hiriasi wa irampa okuma olalawa mpaka oribawe. Olalawa oroa omedi ni okuma olalawa mpaka oluli. Ola mushangio mosa onukuta kutiha mete lwaya atu otepa shewene okati wa eita. So kala tumishangio no na veke lahu otekeli wa mitato wa mirosa olalawa mpaka omiku omunosi omwalini ni onakara.
2: Lalawa, muku, munosi, mwalini inakara.
0: Yarimasu akapu Atanasio Rafael ya lavula wansina nana munjene adishiritu ya olalawa nomala guvernadori Awampula uvahirira mikukuta sa PRM sa mteko sa ekumi ni wa mteko solima inire liwa okomaliha miteko sa edistritu ya ulalawa.
3: Governo onarwa eteteyaka gwi auropuliha miteko za oteka mpuro warromeleya gwi enakapele liwa mahi ni enakaviriwa ana loko e provinciele yo Cabo Delgado na Sierra Adolfo.
4: I governo invarante kuchuwa chereha uteka teka cha iparachi chosunka masi ya chereha ka winchereha ikuru umanana ovahira masi i provincia yo Cabo Delgado. Panira chimvari ya miteko choso meleli ya idishiriti obalama umeluku ni umedumbe we kwa hayopa chera chinghala uvari ya miteko chote kateka chia ni ureri hachia iparachi ngina wompanko. Masi o Mosambiki itaniaka mozi wota. Ihapari chilalenge ni ngolele onrita no wawa masi uomioloko nghalu ni ntipwehi uonchoko uochulo uelapwehu ara norti ulumachaka wankutano ni uonasaba uokonselio ezekutifu yo provincia. Mika Shpulu uokatiyoyo enre kumiru kuchene chimpaveli hiya winchiri hiya ikatiri chosunkia masi ni ukavihira wavahira masi anamawani udishiritu chenyo.
5: En kursu tamo un projeto strategiko ki a konstruksyon da represa di Meluku.
4: Uneta mpanko wohala utekia iparani.

0: cantora akizomba umekanyela nne.
1: Buri no yakhaika.
0: Miva ke no yakha 13.
1: Bono mpaka ndre uipa yakhana.
0: 2020.
1: 2020 mpaka bana. Pano ichipo shini munipanchi.
0: Ichipo sohu siha, ichipo soha kalala.
1: Ichipo heni toko, ichipo heni mpache ndanyi uipa.
0: Ni anu kawe pile ichipo yopa cheraa ya waka. Kawe pile haka, kamutari nye persela cover, persela perder.
1: Uosi vila ni wali ipaka?
0: Ya.
1: Pano, O escola munayao.
0: Hani.
1: Musome classe.
0: Mio quem some sexta classe.
1: Bano munguranya ha moto sheni osoma uipa so tene ba moha.
0: Mahe ne miha no ka kelo escola kinna usera son tene ki pake ka wani te pese to kimviri ke ranyo ki pake ka sunto aka mahe no ka la no tempo yo ata vanchi pa yo era ki pake itu sa ka son tene.
1: Mpaka ba no morno isipo ka. Isipo ka mu ipalanyo mpaka ba.
0: Acho 20 ou 14.
1: Pa no sei a mongara bari wo wi.
0: Ningara varu wako lega hao Uncle Jimmy studio ya maheni hiva na anuni studio.
1: Anlepa tani jipo hiyo?
0: Mie papa hiki nepa kinapache raki prepara hariki kilepeke kama lihera vale. Kawe paka vale etio hiki nene ya shupa vale kino kavi hiwa na produtora ka Putu White.
1: Yo wanto tuno kavi herani?
0: Hani.
1: Mpako studio wene wigo?
0: Haa.
1: Vano mwapake video ukumila mpache nanyi wipa mwapake video
0: hani
1: I video ikavi
0: shoes deji 5-7
1: vano actually ahosuwe ndeni mtakihere njipo ni moha wera ni wiweni atusuwe wera ku tia awana nipa

0: Vanu mire kuse so wipa swapa kenre mota hene.
1: Mire kuse so wipa swapa kenre mota hene itusine rea mwela poni mu atwa kinene nipa na rea neke yeke atwa kinene na paketu sikinene. Tivale kawe pila ka echipo eo ya persela kapanka cover yari opachira maheni miano kana kwela jewepo vinyera kirene mamu kanini azika araka mwana miano kakala ntoko kini mwinla ohiu majama ya vinyaka vale pachira kumavori wa ata irani hoto kipachira ka unu wa kirene ya katreji kaya pechipo eo pandra mtekwene ya yote ya atu ya kitea ya maheni nkawero lota kama asa wepa yeo kinuonaka.
0: Pano ekipo kina heni, hiya tukele yopakira, ekina heni tambe ensuweliwa na atuwa nchena.
1: Ekipo ensuweliwa batuwa atuwa avanchi pale, ekipo ene di justisa.
0: Justisa, tiye ni ipalangu yu kalikina?
1: Tiye ele pae.
0: Ekina mu ipalangu tiye?
1: Ekina ene kompesa.

22:43. Se mora ti a musumiki. Si sa bakani bakani. Majibon into na hoyi. Mulele ke ai o mi tuwa ke. Paulo vara mi te koso hiena hiena. Mpanyeke ikuruayo. Malo mpanyeke. Nene sene. Niriva msangwa mi te koso hiya sa radio. Wila wa nene sene asinta mwina hote. Niriva msani hiyo. Mwriyanaga mi te koso hiya.